Tandol rap tande la, sa pa gen menti la dan. Aswe, m pa reme misyon men, m pa reme. Se misyon la ki la koza, m pa reme men. M pa kontan, m sa pa santi malez. Se misyon ki la koza. Ou pap la, relem bien bon de. Relem di mou pap la, m reme a prepare, misyon m ka prepare. M pa reme fason, m sa. Di m si debile vin radya, se pou nou reposhe pou sa. Ok? Non parti.

N'ap sali le wa diverne nou e sou Facebook la. Le wa emisyon pa fin bi aswe ya mem. Emisyon des pap la, bat lap la, ipa di nou sa, se le mou vene a degre le midi msa. Se sa ki fe emisyon pa fet, jan pi ta fet la, mba sentim bien, mba pa son bon nit aswe ya. Ok, an ale.